Akasbani Silchar Nungidang warang ipong mga minit mga atsat kibagaloy na na nga si Metha ki tarik taramat hoy Krista sa hilisingan ni kasub na kuntaro ning thaw kaba numit ki manipuri thawram sandok pahaw jari thawram sandok jari ba medium wave meter sa humo punito ito sa mga humani kilohertz sa nipan kunipan namadi FM megawatts sa mga supna ani dasamik ahum na sekhoi ki thoram dalai jare brajamani devi na sakpanatta basok utkanta tabirasi